kebedu na sua na nka opra na ye nka wawie an wo bisi wo eye ba ne sa mi ni sika sa me de bekoye etime bua bua be ho wo se bibia ahyase na e e e na ye den a wunya wuremu a